abegbon ti we peteru so ni peteru kini ori keji ese ikesan si ikewa oni ṣugbọn eyin ni iran ti ayan olualufa orilede mimo eniyan oto ki eyin ki o le fi ola nla eni ti o pe yin jade kuro ninu okoko sinu imole yanu re han e wa gbo ese ikewa yen oni eyin ti ki ise eniyan nigba kan ri ṣugbọn nisisin eyin di eniyan olorun eyin ti ko ri anugba ri ṣugbọn nisisin e ti ri anugba.

0: ni ayin ti ki se eniyan nigba kan ni sugbon nisinsin e di eniyan otorun
1: olorun to mi ti aye tole
0: eyin ti ko ri ri anu gbari oni sugbon nisinsin e ti ri anu gba
1: ani happy si o
0: Torina fun anu te rigba lowo Olorun eyin Olorun laaro yin.

0: Give me some information, she.
1: Even and I don't know. I know I tell so yeah. Could I want me or the talking?
0: Okay, okay.
1: Isha yeah, what is it? We
0: both.
1: Isha won dabi mo.
0: Oh, shoot! You know I'm back. Love Isha.
1: Isha won dabi. What is it? Tori, I want gogo lo ya. I told don lo ya. Can't you matter la? You can't you mafia? I want.
2: No, my orientation. I want.
1: Eh, go in Kobe. Ipe nko bayi ni joba ni e o ti wa lati bi bayi bayi o
0: igbese bayi o policy bayi o party bayi o ki mo e se
1: awon eyan le tete mo bo se mama pariwo ati mo yan mama ward gomina kankan ki se pe enikan se kini because o toro ni se di ijoba apapo won ti mistake won ti sasise yen gbogbo itan ese nse yi ki sasiko ile kan se
2: o ti peju
1: o ti peju o ti peju o ti peju ki sasiko ile kan se mama fi
2: gbogbo awon kini
0: awa na kila awa na se ori TikTok at ori Instagram gbogbo awa
1: be ni
0: the major information to e ka ma wa di pe ele e ori TikTok at Instagram oni
1: awon kan ti o kan wa la mama ni
0: to la mama
2: e ja wo bayi o tun mo so pe e mu are bola metinu bo lati your subsidy o sin to yin ta won fe ko sin
1: lodo abe ni ta ba wo
2: lodo ti won
1: lodo ti won o se amon tori ko won je ki ye pa e
2: tori pe ta won yan expect ni we pe mo se reduce mo se your subsidy o ye kowo yen dodo awon mo Nigeria
1: o ye ka won yan ma ri be ni pe a tin ri o
2: ona won si le pe gbogbo wa jo kan ma hawole wa lowo ni beko
1: be ni
2: do
0: Je te ba je presidenti ma how
2: mo me do won sha le pe gbogbo
1: akon ma how o ton le se na ni pe
2: nipa se awon ti won le gba dodo awon eyan won yi oni pe eyin gomina won e gba o abi be ko
1: e ton tun se yen ma binu o da awon wo awon local government yen na won tun san se apo osun awon ipinle o ipinle o
0: e awon ipinle o fe ko weyin dodo awon
1: ko dodo awon ijoba ipinle o ko mo so na ni ara sise ti o ye ki ile ise are o ye ki federal government ti gbe gbise lati ri daju pe oro local government autonomy
2: won yanju e
1: ri pe state be ni pe state ti o ba ti ni account local government ki kon kuku ma san wo yen amo won san wo yen fun won titi disin
2: se bi won da ti
1: ipinle ya to si owo ton se kini o
2: se bi won san ti ipinle osun
0: e won e won ti san
2: o ni igba ti won fi ndu won fi
1: san won fi san won wa pada awon to se
0: igba
1: yen ko
0: igba to wa pada wa san killer boy overhead bridge
1: eh awon to tin gba eh sir awon to tin gba ko se awon to tin gba se bi ti ipinle osun ni ko la so awon ipinle to ti gba to je pe ah gbogbo ta so le kan yen e ta awon ipinle ipin ni ah ti soro nipa ti awon ijoba
2: ijoba ibile
1: ti won gba owo loruko won ta awon ipinle ti gba owo loruko won nibo na ko awon owo yen si o ni e billion ti yen na je o so o lo to ye ki opolopo awon gomina lo ye ka bere lowo won bawo ni won ti se awon owo yi si
2: e ja lo sinu oro atiku nipa subsidy
0: e ke lo sinu atiku nipa subsidy
2: yo oro epolongo a se oro epolongo na ni APC pe
0: okay Eja wo the dynamics of Nigerian system.
2: Okay.
0: Tiba ti Nigeria tiba ti lo soke.
2: To man wale.
0: Si wale ri.
2: Na she hit.
1: Iyen oro ipolongo ni gege be se so.
2: No, ibi ko mo so national chairman.
1: Ko ro yen o, iyen o le possible.
2: Pe ki won
1: da so da pada
0: nna. To ba te lohun fe da pada. O ma da Nigeria pada seyin. Ta lo fe gbowo subsidy. Dangote magba bua magba awon to import epo magba
1: won magba
0: abi ta lo fe gba sey refinery ni
1: won le ti ni koro won le ti ti laye ijo fi awon to ni refinery
0: ojo lo to awon ti ton gba oil block
1: oil block
0: ojo
2: awon yen se wo awo to ma
1: e won na oruko yin o da pe won ti oruko foro awon
0: o wa na oruko wa na campaign o wa na campaign at awon oil block no
1: awon to gba oil block no block industry ko ice block what
0: yo ko si nbe ni
1: so tori so oro ipolongo lasan ohun ni nkan ti atiku so ko le wu sese
0: eke kata ni pe oke o a fast forward 27 wole o wa lo fe se
2: kala fast forward
0: ka zoom wa
2: wole
0: pupo fe da subsidy pada ejo ni oni ton ta epo ni 95 eke $95 lon ta bare nisin ton ta epo ni 1250 300 ele lo ma yo lori e So are your 1,000 naira have it?
2: How
0: about 250? How about 1,000 naira? And one multiply number of barrel. So hello, it put an in something on my law. So we go billions in. The fair raking. So I could not that point.
1: Benny, I want.
0: Is it? Was that anybody?
2: Chun do amara ni abi ba o.
0: Nisin to ba yo nisin se gari ma di 50 naira ni. Abi rice ma pada si 6000 naira 7000 naira. Abi dollar yin ma pada si 100 naira.
1: Abi 300 naira.
0: Abi 300 naira.
2: So komo komo ku le lo na be won.
0: Ko se pe koko ro subsidy nikan. Lo subsidy nisin. Won se ma wa ogun, won se ma wa dollar. This is any dollar on she can stabilize this. Is that a dollar can't get a
2: you
0: want to do no more. This is she talk by your subsidy. Show my that dollar, pardon.
2: At a cool 100 million Tinobu, they stop on Latin already stop for your subsidy. Only Nigerian Tribune.
0: So pay on my stop a bonus stop. But 100 million in your two, but you voted for. Won ti stop e
2: no pe ti Tinubu ba
1: ohun ti en so pe to hun ba
2: ni 100 million
1: ko pe ki Tinubu po ju be lo ni lo po lona
2: oge
1: ni pe won le stop won lati gbogbo yen oro ipolongo
0: ko ko de be na
1: oro
2: ipolongo ko ko du lati de be na
0: oil subsidy kon nikan ta ni nisin tori o le ti won fi oil subsidy ja lati 1999 Obasanjo so pe won fi ja o le ni gbogbo so pe won Jonathan na so Jaja na so pe won fi ja le ni so gba ti gbe yin mo pe won fi ja o le ni o wa lu wa fe lo da pada
1: so da me o fe kon fi ma ja le lo
0: so o fe expand the net awon to n ja le It does in dashing paro pe So this is this is show my minimum wage less than 70,000 naira.
2: Abi yo da pada.
0: Abi abi da pada si 50,000.
1: Ba o le be se.
2: Eja
0: korojinle.
2: Korodada. Omo Nigeria ikoni konga agbomogbe 89.3 FM na le wa yi lori agbeyewo iroyin agbomogbe. Life opapolopolo peju. Laaro tuni ikolu tu waye ni ipinle se plateau niyan ti obi para mo bo ye ti riro yan kan fopin si gbogbo nto lo bi ti an fe koro re bi fe lo but enu mi ago
1: e ka loyinbo
2: igbebo Dikida.
1: She be we ro yin lo ko.
0: Emi ro yin lo ko.
1: Ko e so jade. Mi o gbo. Fe ka ro yin fa won ara ilu ni.
2: Obi mo ti ka fun afẹ.
1: Wi pe
2: obi ni pe ki joba apapo.
0: E so lo yinbo.
2: Mi di ko. Se yo ba na.
1: Te ba wa so yin mi lo yinbo. Yo di kan lori eto lo ni.
2: Obi ro ijoba apapo pe e jawe sobi lori oro eto apo yi.
0: Ni plateau abi ni Nigeria.
2: All of the above.
0: Je ka la
2: ni plateau ikun
0: abi ni Nigeria ototo ni e
2: won ni oro nje ti won mu lokokodun ni ipinle Niger o ti wa labe idun mo bayi bi ikolu o ti le awon oloja awon agbe won awon ti e won le gbonu pa won ti e fe gbe nkan lati oko pa won fe boju ona pe Eja lota. O somo re to abu na ni. e to si tu shokun fa e bi opadba fo wame ke anso ro pe won ko fa won gomina won ko wo dele won ko wo jise mi yon se ko jise de pe onan bita wa wa jin ni oje kuti dodo ti wa onje to ye ka tu ma fi ri paro nu re pe se bita ba ti erun je won ni ti ebi ba kuro ninu ise ise buse awon kan o tu je ka won yin o lo oko kan rodo won ti an seme e ja wo po mara won lori oro Nigeria be eto idibo kan lekun where dey where ipolongo ibo o ti se bi eni bere bayi won ti release list di APC ti release ti won awon campaign committee ADC na se lawon si nwo ya ja pe lawon ti o se awon gba ten DC o ko ti yan bota atawon to ku bo lati se sawa ta dibo na le bi npa e sawa ta dibo na ni won ko wo dise fun pe inu owo ti an ko wa 12 to kan iwo re o en ti 15 o kan en ti 2000 o kan
1: se bi sese npa se bi sese npa mo Nigeria ni
2: se bi ti wa di normal ise
1: eyi ti won so ni kiloko ipinle ti menu bayi o ye ki nkan to ye ki gbogbo mo Nigeria ma expect na ni tori pe ati so lai mo ye igba na ko le se ko ma waye be tori awon to lo n ba ere oko je ton ba orisirisi nkan je ninu oko awon eyan ton je awon eyan gbe shon shon se nse ni aso to ba po to ba ma ya ko ni seni to ma se ton ati lo soko mo
2: suna o le
1: awon yi ta se nri yi gan ti won ba tete wa nkan se si ati lo si oko o ma je nkan to nira die lojo ma nira be ni ti won ba tete fopin si gbogbo mona mona ta won awon agbesumo mi awon kini ajinigbe ti won se tori nigba te yan ba eyin na wo yewo te ba mo yewo ti won ma ti na sori awon nkan gbin lorisirisi
2: tawon yen
1: ti wo la po ara won ile ti won fi ewo to fe lo ton ti fi dako tawon oponu kan ko dede wo be tan de ko eran atawon ati malu ti o si yato ninu awon na won ko ra won wo be won wa mu bon se yan gidi no se yan gidi lo njiyan gbe ni bo se je niyan se eyan gidi lo nji eyan gbe
2: iwa won o iwa owo won la fe ba wi
1: iwa owo won na la nsoro nipa e bayi so iwa owo won iwa se wo eyan gidi eyan gidi lo ma wo susun to ma eneleni to wa lenu ise ta de lo jigbe ta de mori ewo gbo abi to ma won tun debo mi won tun pa awon eneleni pe won fun won laaye tori pa won fe pa igba won lati ba ireko won je abi lati ji won gbe e bo risirisi awon isele kini to nsele so gba won bi to ye pe awon bi to ye pe awon bi ti a fi ta lero pe ye ki joba apapo ki won jawe so bi lori e ohun ni koda gbogbo owo ti won ton kan na ton je kini ta ri ijase yi ton ba ti e fi to ba je pe nkan jagun la won mo ile ise omo logun atawon iso alabo to ku nilo ki lo de ti won fowo ira ki won ko awon nkan to to fun won ati pe lodo temi mi o gbagbo pe iyen nikan ni eko igbese ti won le gbe lati tete je ki kini ko jerodo lomo mi won mo awon igbese to e ko gbe ki joba papo ki won se to to lori e tori pe oro ibi npa lu won se kini olorun ma je ko tu koja be ko ju ba se ri lo tori se bi ipinle kan le se niyan to ba ya bere si sele
2: la e mo pe se se apa ariwa no north central ko yen se north central no ni awon ipinle bi meta kan Plateau, Benue, ati Niger, se North Central non. Awon iwa lara ibi ti kini on ti e ti
1: mun. So won mu bo die die to ba ya. Won a ma sele be na lawon ipinle o wa ko. No, bo seri kini yi ko si eni ti o mo pe ti won ba ti gbegbe se. To ye lori e. Awon ma ri pe alagbaja won ti se ni bi bayi won ti mu je die die a ma po si ni. Bo se nkan to ba wa debi ta wa e na ni.
2: Oludije NDC Peter Obi lo pe ijoba ni gbogbo eleka ajeka ti eni pe egbegbese lori isele ikolu ni ipaniyan ijinigbe riba adugbo je dana sunle onle orisirisi
0: ija plateau o sese bere that's 2001 ija yin ti bere
2: 2001 lori yoyin gba yen
0: ah ana ti wa lenu so ija yin o sese bere àwọn tó dẹ̀ mọ̀ pé tíjọba bá ṣetán láti fi òpin sí ìjà plateau lónìí won fun pin si abasa lo ni pe ti surgency ba ti koja 24 hours won ni ko bi lowo joba papo so ele ti koja 24 hours eje bi joba papo lere
2: mo ri atejise kan atiku ni lori oro subsidy tan so le kan o la tejise ti wa wi pe atiku ni mi o ni mo jade lati sanwo fun enikeni bo se ko atejise mo se nkai dipo be awon o be awon epo robi
0: awon agbe fun atomo finance
2: ti o mo fo labele
0: labele
2: ni owo ti o gani lara bi awon oda oil producers ati awon local refiners bi kan ko se mo lanfani ati se ti yo si ma lo ti o ni ni
0: kan kan ko se be e kuku se refinery federal government
2: dipo ko se n to so
0: dipo ko se nkan to so e se refinery federal government e mu epo epo e jowa lo epo e fo epo e wa ma ta ni iye te fe ta
1: faralu
0: o ma create a competition laarin eyin atawon private te ba duro wi pe e ma fun private private na private mi la ni to to sonjo nisin leyin edo refinery dangote bo ashe wa ni ti e ko ti pare e atawon to ku
2: atele teyin na se
0: awon wo jare
1: so nisin ti kindan ba pare todo ti
0: won oto ni epo oto ni epo teti teti gbowo e teti se agreement pe ma ma fun won te se ma san gbese le lori iyen go si po nbe nisin gbogbo oil blocks yin e ti allocate e fawon eyan royalty le ngba so se
2: ba je ko se ni sole epo
0: eyin ko ni sole epo so se ma koko withdraw gbogbo oil blocks te ma ko fo te ma ko extract epo fun ara yin e sese wa mo ki eleyi la won ma fo ta ma fi reduce the cost fun awon aralu ile na ma ta sita ile na ma ta fun local refineries ye bai so ye bai bai local refineries nsin se ma wa se ati ni system in place to ma make sure pe there's accountability cement la wa lenu eyin limestone yin sha import is limestone wole ni ko fe mu ki cement ma wo 12,000 13,000 naira ko fe fa kini idi this cement in Nigeria she gbodo wo 13,000 naira kini idi e
2: o ti wo 13,000
0: kini idi e so nisin a wa lori cement ijoba o ti gbegbe se ko asipe rose cement o gbodo ko ja iye bayi se ijoba yen lo ma lo fe fun
2: last week la se lodo yen ti ajo FCCPC soro pe oro cement te daruko ina ni o pe iye ti an ta loke ita ni awon neighboring state so je pa awon ti an ta bi na ni lo n ta nbe
0: o kere
2: price o reduce drastically
1: to wale be
2: ni si iye ti won ta bi
0: so kini idi ti a fin fi a so sawon na ti ma wale fe gbe po fun aro ke ba ti ba gbe po fun won nisin ya wa so problem
2: eja doke lo ta ti pada de a te wo waju ikoni konga agbon magbe 89.3 fm Oluoli estate nle Ibadan ibe la wa ye agbeyewo iroyin agbon magbe amroyin ka bibiliji se a si soju opole fe yan mo Nigeria ambo na eku kale

Kama kira wakaso, ni gbogbo bikiwe ite bati nlanfani, lati ma gbo un waketi kiti fun tosun tuni, wukinyo e kabo suri ya kotun ito yin ito wa inside yo inyo ninu kwenye oyo, nebe ta ati mon lanfani lati dabi edun rubi owe, duri ya won to ni shekwe lo biti nlobo tin shele. Eno, e kwenye oyo ta wagi, e kwenye oyo ti wati wan ha hin, e yo guntoro mo biti nlobo tin shele. Eno, kwenye oyo, la mon lanfani, lati gbe yewu. Lori etu yi abala meji oni etu isekpin si abala lakoko oni a fi gbo oro latenu awon arale lori ibo oni kan ti ri lagbegbe odo tiyin bo lo tin lo ni agbegbe odo tiyin ni bete wa kini to dabe itojuko abi isoro o le je pe boya oju opopo na tiyin o le je pe boya kosi ina ene ele tin lo tan san orun iyan sola en yo ti eyan ma fi riran lale be eyan ba rinan lale boya won o ti e boya ko si asoju kankan lodo tiyin to ti ranti pe eje n ba yin se keyin na ma fi riran be ba rinrin ajo loju opopo na on lowo ajin abi boya lale ni en yo boya teyin ri bi isoro nu to je pe be ba fe koja bayi eni ti fula iti oko re o ba mole dada yo lo wa mi tan ma ni ngba ti o si na oju opopo na nbe o si le je pe oju ona tiyin boya apa abe kan ti si aba apa abe kan la abi koto lo wa laarin ona tiyin ni kini ohun te ri bi doju ko bi isoro ninu agbegbe tiyin ninu ipinle Oyo lati mo lanfani ati soro lori e ti o je wipe be ba ti pe wa eyin ara ile wa na o ba yin gbe igbese a ke si awon ekan ekan gugu toro kan awon to je ekan lu lati je pe awon na wa lagban ne be eyin o lati gbe igbese ile itoto ati ito ye lori en to dabi isoro ti awon agbegbe awon adugbo awon iluko kan doju ko ninu ipinle Oyo tori nitori ke eyan ma ba jiya toto se bi owele te eyin agbalagba o won ni tori ka mo ba ajiya la se ya mo jiya lo fa enyo tori ki ale leni ti o soju wa la se dipo yan awon asuju ta wo pe won danto enu won toro lawujo awon nkan to si je won amaye derun toto si wa gege bi eto mo lu lati mo janfani re lara re o na ni ki oju ona ko da ko yo kulululu keto nile tele mo ma gbadun iringirindo eni o ba lo oko ti o lo odo ya lo atabo o se kini oko ma lo ni rorun ni dede lai si wahala lara re loju opopona wa loju opopona orisirisi nkan lara re na ni na ti mo menu ba lala kokon nkan ma fi na rina loju opopona awon nkan mi na si wa o le je pe afara afara elese abi afara abi tawon ero ma ngba koja boya lori omekan on lo ni soro ni oyin tin to bawo ko je ko wa je pe boya on eyin doju ko lagbegbe odo tiyin nle nla la se re te se fe ka wa o ba yin kesi ijoba tori pe mi ti mo nso lori eto yi awa na ko la se o sugbon se mo pe awa je bi alarina laarin eyin ati ijoba awa si je agbenuso yin in tin do yin lo kan aya to je pe e tin gbiyanju e tin gbe igbese ti o si ti eko ti foju momo han lagbon beun e ke si awa e kan si wa e fi to awa leti awo si se kini a gbe awon igbese toto ate ito ye ninu olanla to lodu mare jogun fun wa a si nigbagbo pe baba kan sa won ti o ya kan si dudun on lo san oso lori e bo loju ona ti yin se ri bo lagbegbe odo yin se ri awon ona mi wa to si di panpe eko olodumare oni jabo na panpe eko awon ona mi ko to giriwo ni awon ona mi bayi o ti si le ni to je pe enu lo la le nti e bayi lawon ona mi ko olodumare o ma so wa ni edakun bona ti yin ba se ri kini te n doju ko kini te n lala se awon agbegbe mi bayi awon agbegbe mi a ko awon o ti e ri na fun bi awon ti ri na nisin kini je na won so pe akoda awon ti e tun sanwo na awon gbegbe mi isoro si won nu pe a sanwo na o won ba muwe wa bayi a sanwo sugbon won le fun wa na le kan pere laarin osu mewa awon agbegbe mi wa ma eyan ni idojuko ta won awon agbegbe mi si wa to je pe won do na
ṣùgbọ́n àwọn ojú òpópónà wọn báyìí kò dáa tó àwọn agbègbè míì wà tó jẹ́ pé omi ń tí wọn wọn pé ẹ dákun ẹ bá wa bẹ̀ jọba kó bá wa ṣe omi kò sómi kankan gbogbo omi tó wọnú àdúgbò àbí tó wọnú ìlú yìí kò ṣeé mu kí wọ́n bá wa ṣe omi tó mọ́ geere ara rẹ̀ náà ni o bí nǹkan bá ti ń lọ lágbègbè ọ̀dọ̀ tiyín tí ẹ sì fẹ́ káwọ́ ọba yín ké gbàjá rẹ̀ sí ìjọba àtàwọn tó jẹ́ aṣojú ẹkùn ẹkùn ọ̀dọ̀ tiyín tó yẹkùn elétò òdìbò tiyín bóyá ti ìjọba àbílẹ̀ tiyín ńlẹ̀ yín ti ń lọ́là sí nǹkan tí ẹ sì fẹ́ káwọ́ yín ké sí ìjọba kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ bòtítọ́ àti èyí tó yẹ lórí ẹ̀ ẹ̀kan sí wa lórí ètò yìí ṣáìdò yọ nínú ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ń letò tẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ wells radio 89.3 fm òun náà lẹ ti ní àǹfààní àti máa gbọ́ wa oyé ọlọ́run adégòkè lórúkọ tí mò ń jẹ́.

mo tin soro enikan be mi pe yolo nse wo lo seto lo yanju e mo ti so le kan mo la wa na ko la yanju olodumare ni sugbon emi tun tenu mo pe bi alarinna bi agbenu so eyan ara ilu la wa je ohun te ba ti fi tu awa leti pe bayi bayi o lagbegbe bi bayi ladugbo bi bayi anlala se nkan bayi ani idoju kan kan bayi edakun e ba wa kesi ijoba e agbegbe bi bayi bayi lo wa o awo si se kini awo pe igbese le itoto ati ide to ye lori e enyo lati je wi pe gbogbo e te fi to wa leti gbogbo nte nsaroye fun gbogbo nti awuye wuye yin te nse lori e ti o din ti o je ti won se yanju e toju tu o de ba tinu eyan ara ilu tinu yin na o si dun ti gbogbo o fi kan si gbogbo e aje sare si oju opo ohun le fun awon arale bo ni nkan ti ri lodo ti yin soju opopo na ni se afare lese ni se ina oju popo ina oju popo nle yin lala se re lagbegbe odo ti yin ni se ibi won dale si ni opona to awon bomi wa se pe be eyan ba de be bayi hey o ketele ni e ma won o ketele awon ile eru eru ganga ti won ti pajo pajo kajo lera won to je pe belomi ba koja be nilo lati semi e boya iru nkan ba nlo sele lagbegbe odo ti yin ke si fe ke ke si awon ti oro kan lati mo bo se je kan se ti o fini je ko awon ara adugbo won o mo dale ebe n ti o mo dorun pa gbogbo to nile tele mo be boya kan wa ba yin awon ti won dale nu boya ki won ofofin de won be ni pe eni won ba ti gba won o to jule bi o bayi kasa bayi kawodi o bo si se pe awon ti o je ko to awon ti joba fowo si wa won ni kan mo dale nu ki won yan won leyo so ka pe eyen mo nagbepe bi eyen mo nagbepe bi ti o fini di wi pe won mo dale sebi ti o je kan dale si to lukaluko wa mo fowo bo mu tori a n pariwo pe ki ipinle oyo mo ki ipinle oyo da bi o ba si da gbo wa na lajo sise ohun aje nsare si oju opo yi sile fun eyin ara le lati mo bi nkan tin lo lodo ti yin ninu ipinle oyo inside oyo ona le to ten lanfani ati mo gbo lowo nikan ni kan ga gbo magbe Wells Radio 893 FM 0916 893 1000 oju opo eleyi to wonu kulu losan to ni je ntumo le kan si 0915 33 34 893 0915 33 34 893 to fi mo 0911 13 33 38 93

lo laro iran awon aloko lo losu iran lekeleke awon ni won ni efun esin lo ni are sisa agbo lo ni kikan gbangbangban ilekun shi ti won abaka baba nla ta ni je siru lekun be Olorun Olodumare mo mo tun ti de Iwo loba to npa mi mo iwo loba to nso mi lo to nso mi bo Oba to ju gbogbo awon oba tan pera awon loba aye lo Iwo loba to fo ba je iwo loba to le yo ba ku onipo Oba to da wa leyo toto pelu ede ti ojora won Oba to tin be ki bebe to ma be o na ni o ma wa ngba ti oba to ni siran bebe mo Oba kan soso ni Oba tawon musulumi npe ni Allah tawon onigbagbo npe ni Jehovah mi mo o lawon elesi kan abalaye lawon pe Lolodumare Oba ta kikiki ta le kitan ni Obo ogbon ni tin finu mi so gbon oba mo ni tin fi mo mo mi obo oro ni to wa je koro si so yi to je oro mi lorun bi ka si nkan tori ale mi fi ma so npe leyin re olorun aya to fi wo olorun o aya fi nti oba tolorun ti o tun ma tolorun leyin lo tuku leyin igba ti mo ti fi iba fo Lodumare tan Iyan oba to mo mi oba to mo mi oba to man ti mo fe je oba to man ti nje In bere kiki mi latori oludasile ile ise wa ni ayin Iyan ikani West Radio 89.3 FM Be si pe wa ni kan ni agbon mo gbeta ku fo mi ogbon imo ati oye O da ojo ona na le wa esile ya o En ti Olodumare gba owo won da ikanni sile. Iye mama wa ninu Oluwa. Mama wa li ni abade mo si. Se mo pe adua kan lemi ku ma toro fun ya yi. Ma ni agara edo nsi Olorun agara oni da ya yo. Se kari oga wa lapa bi. To je pe awon ni won le lowo waju bayi. Na wa lowo waju ti awa yin tele won. Iyan oga wa Ayo Emmanuel Ojo niyan oga ti wa to nse be to nse daada fun alapa bi oni buru fun yin ko si ni baje fun yin lagbaro Lodumare oga ti anu alapa bi o de kari awon oga wa to moju to gbogbo eto to njade ni ile ise wa nbi oni baje fe yin na lagbaro Lodumare de kari gbogbo awon oga loga Egbanu aseko kan to nkaluku yin di mu l'office te tin sadari ile a lori pelu ogo Lodumare e ni si nkan se o Le kari amoju ero mi fun ti saata wa yi on lo nba mi gbe oke ba mi gbe le leyin fi nlori ofe ati gbo mi ketekete lodo ti yin be un iyen ogbeni Steven on lo wa lapa be o Oni baje fun won na lagbaro Lodumare aseye bayi na la jomo se o Le kari awon eso alabo wa o je pe awon ni won di enu loro mu nbe fun a Dani nkan ko ni se ko wa wa ninu office ta wa yi Dan le ro ni rin wa ninu kulu ta tin lori ofe ati gbohun safefe Emi a ma so npo Lodumare lo bo ni shwa atabo. Yo ma shwe yi ten so wa yo ma so wa ten so na.

0: ẹti mo ba se nse yale yin sese n gbo wa fun igba koko eto ti e n gbo ni a pe ni eto akagbadun amole abara ori abala te ti wole ni a pe ni abala so mo owe
1: ninu wa sadile won tun ma
0: ba se ma nse lori abala ire
1: e
0: ba ti pe wa wole owe le sin oro
1: iyawo ti
0: leyin igba na oro lesin owe
1: bon ba mu
0: oro ba wa so nu ko owe la fi sawari re
1: ita
0: fi ma yanju eniyan
1: ti oni na
0: leyin igba na gangan le daruko yin ati adugbo bi e tin pe mi gangan
1: asadura fun
0: yawo e sese wa mu nka awe lo number o
1: wa yo
0: mo nka kini so nka ke wa na le mo mi o ba lejo nu ama kin to wa nu re gangan ni san san e je n fi akoko mo ki omo mi omo ololufe ni omo eni na ni
1: gboso wa nitori
0: maridiya adesewa aduke omo omo alabi omo adisa omo alayo loju ogun pa gbogbo on the 27 ninu osu kejo lomo yo tun le odun kan si loke opolopo odun bayi lo si laye o iya ati baba ti won bi omo ni foju sunkun re o ni deru arukalagbaro lodumare o ni je gbajumo nile alagbo o ni je gbajumo lo hospital
2: olajude la wa gbagbe asa
0: iya ati baba ti won bi omo ni tan wo saare re gbogbo nto ko waye ni ti daada lo padada
2: olajude la wa gbagbe
0: iku to yawo olodumare o ni fi po maridiya adesewa aduke gbogbo on the 27 ninu osu kejo
2: todun
0: yo tun ko lojo Thursday yo bo laye dera ojo na ko wa ni jojo banu je fun gbogbo awon ebi atawon ara atawon ololufe iya re kodate kari awa gangan ta nki o lori ikanni West Radio 89.3 FM iyan ma ti lo ati yo yen ni

0: Let no man put us under. Se wa lohun to mi.
1: Eh bo se ekori lo niyan.
0: Wo ni bo se ekori.
1: Ah o ma pe bi ife ba ti wa ke o ma faye gba won ara bi ni. Eh? Is that all you get of fire by Warabi? Oh, for my year, Nandi.
0: I give away your Lolo Begunny, Wells Radio 89.3 FM, Mikani Kanga, Gomagwe. Hey, talk a lesson of Pokona and laugh. You have any Lolo Yoli estates nearly bad on that in King, where quarter rap was shown name Shajewa. Eh gba wa ta tin dari bo lati le lati bi ise eh tan dari lo le lati bi ise bo ni se loni inu mikra le yin wa inu keke ni ori okada ni ori awon okada okada kan gan wa ni sitan ni gbedu
1: bo te je mo ru wa gan
0: o na mo ti so keke o mo se gbogbo o mo se ti ti ti ti
1: ti gbogbo e mi le giri
0: eyin na e bo wa yin is okay ka won ara nu oko awon ara ori inu keke awon ori to wa lori okada kan le je gbadun yi
1: ti ba won to wa nu ke gan kan mo je gbadun e lo ni se
0: emi o mo to
1: ni se lese
0: e mo to wi ke mo je gbadun eto yi eh lati ikoni World Radio 89.3 FM ikoni kanga gbomogbe so kale si opopona laafin avenue loluyole estate ni ilu ibadan mo ki yin loruko oludasile ikani awon loga loga leka kan kan moju ero fun satawa yi steven ige sibo baba ona
1: lowo button ni
0: oloje mo gbo aketekete ti e fi le ngbo wa te si ngboju ayowo wa itakun ba ndore wa wo yin Facebook Wells Radio 893 FM fan page YouTube wa Wells Radio 893 ni. Yo se takun X Wells Radio 893 na ni. Wo se Instagram Wells Radio 893 na ni. Eto yin eto wa
1: ebi alayo
0: na ni mba fefe sore lowo lowo. O ko temi o yi pada. Mo dupe Olasan ni. Golden Voice on Radio incoming senator.
1: O ko ti. Senator to gba yi. Wa gba yi.
0: O se
1: mo ti. O ba ma pari oro yen, a ni oruko mi o yi pada. Wo je bi.
0: O yi pada isi ijoko mi.
1: Abi nitori ijoba akoko e wo eyara le atuke pe ako asiko yi. Le kan si bi bo se mo ki wa pe aku bojo ojo ti se ri. Bawo lodo yin, bawo ni se leni lagbara Olorun atemi ati atajere nla mo ta. Asiori la o se lenu se wa nitori ijoba akoko Sunday omodejo bimo loruko temi e wo agba na ni sinu ma lori afefe baba lamola the first o na lo si wa
0: baba lamola international
1: e o be pe amola yen da pupo
0: ju mo ti be fi international
1: sorry ki to ma bo to ba wo mi dada mo ti ko je amola
0: o ti segun
1: sorry awon amola fufun mo mo bi merin ni o wa to bi lo ga na bu gbegi won bule so mo je pe labula won wa bu ni tojo ah se ni tinu eran wa lawon ni eh ni saki wa lawon ni
0: mo pe tin wa keke la o fe ko fun eh gbo
1: mba joko ti ni mo balance ti mba be si so wa
0: wo ni na da eh baba de bo ati adebo na ni mo ti wa nkale o ka tun gbo nton munde loni amala si Sunday lo je ko jori bi se amebo
1: sori oro baba dibo
0: amala ojo le se amebo se ka le sileku fun won ko le wo ko wale ni kia kia e se won e won yi kuro kan ni yo anbo

0: diawo baby o oníbokaluku tin pe ra won
1: lo baby ewo tun baby o je mo paro oko ni o baby bo eh mo wi lo
0: oníbokaluku tin pe ra won kan wa jo so ni tu bi no bi pe apo de wo yin bayo so ninu oro kan meji ti won ba jo gba moran e ri pe ilosiwaju gan o le wa
1: then
0: lori igbese ti won fe gbe
1: then
0: nitori pe ki se igbese ti baba nikan le dagbe
1: ah rara o
0: lai je pe iya na fowo si iya na o le dagbe se kankan gbe lai je pe baba na
1: lori omo e jo so ni
0: a gboro jo fowo sowo po sugbon gege bi ru akoko ta wa ijo mo pe I ta won mo ma rin kini adugbo iwo omo be ta ba mu lo ko se na ke se ti o buru
1: ke se to buru
0: dani papa julo o tun ma nje
1: ran ise owo ben
0: o ma nje ran lowo fun won lojo waju eh o je dare po ma wa keke ba wo susun ba ela wa ni boya jesu ba lo ba ba ni emi na fe ko se
1: ah ise wo lo fe ko
0: ani mi se wo lo fe ko bo lo si ka bi ki n ko tailor mo ni mo like tailor gan
1: iwo so iwo to te pe o ma soran
2: baba di omo kan to sele ore mi kan ma ya woran sara omo pa awon moto kan be won pe 911 laye jo awon moto 911 o mo ma disu pe omo ya to mo ya sabse alagbara be bayi ore mi kan ya kini wa lo ko mo ni e ki kan lo ko kini won ya ki eje lo ko telo eje lo kini ti mo fe gbe lati so ni pe ti omo ba le ko se mo we ijo mo pe nto dara aboju o ni to fi wa rin yen
1: eh ka mo puro se ti ati aye te ti daye pe bo ba nkawe ko tumo kose owo eh amo ka bu ti bibere ati baba ati ya ejo bi mo ni
2: be ni
1: gbogbo ipinu te ba de gbe lori awon omo kaye won le tesiwaju ejo sona ni ajo mo yin na ni eh mi tu wa fe gbe ni apa bi pe igba mi in to fi dabi pe awon ilu okere o won fe se ju a lo ni pe awon ti mo kiyesi omo lati kekere won ti mo wu awon nkan to nife si to romode yo ti mo wu niwa yo ti mo se ni se e romo mi o le to agolojo yo mo lulu ni yo mo lulu en pa halulu gbo mi eko ni oni ke ori ke je pe ori pa lulu nu leyi igburugburugburugburu so pa awon yen na pa wo lori pa lulu
2: ah owo gidi ni
1: eyan wo igba olude n to to eyan pe ka mo mo se olude ko sin sugbon e so je ka awon omo na ki won tun foju sawon kankan gaga bi olukumi se so pe e wo jo ori omo yi ke to wo pe ki do fe ko koda bo ba si je omo kekere o si lawon kan pepepe to si le ko lojo ori re
2: dada
1: iru omo mi gan be ba so fun pe ise wo lo wu okoko o le dabi marun fun yin
2: koda baye ba gba gan ise ti o si gan yo ka fun o yo ka to rohun ro pe re lohun se
1: eh sugbon te ba ti foju woye re o pe ki lo mo ni fe si ki le ni fe si omo yi bo ba raso ti won ran dada ta e lo raso fun loja yo mo so pe mo mi eleyi o fine daddy mi eleyi o fine eleyi lo fine dada e ti mo poru omo bo won loju oge
2: bi
1: ona bi oge yala ba ti ndirun yala ba ti ranso yala ba ti se oju loso ta won yan se loni e ibele mu lemu pe ko to
2: ko to n ti o fi ma so kuta ki ladugo ti o ma pariwo fo ya lagbaja wa bo mo re
1: n ti o fi ma sere pa ki ya bi ti o ti e mo lo wo n ti o yo wo ti o mi on lo bi ti o yo lo eyan wa wo pe ibi ona yi ni ka dari omo si sugbon n ti mo tu wa fe mu ni pe eyin agba
2: wo agba
1: eyin agba na le ni pele o la ko la bo agbe kale oro si ni o se pataki eni oro tutu ni mo yo obila
2: pa o obila po
1: se mo pe gege bi oko laya keyin o ni pe iyawo mi iseru mi
2: beni
1: eni ba ti loye bi pe iyawo ohun o eru ohun ni owo papa iwe o ya iru eni be ohun lo mo nda bi pe le won ife to
2: beni
1: sugbon be ba jo so de jo so pe ah wa bo gbo ni mo wo pe ko mo yi o ko nkan bayi ko si bo bi ni se le lagito yo wo pe se wo be ni ki le ri eni ngbe ba si fa pere apere fun se si mo pe obirin ngba te se pe lapo re ni o ti mo wo jade yo ni eje oko
2: be dada
1: yo ni eje oko abi ki mo wi
2: bo se ri gangan
1: yo ni eje oko ngba te so wo re le ti fe mo wo jade ngbo ba wa ya to mo gan ba nse ngan boya bo ti e ko kan so pe eje oko ti o ti nu e wa to ba ri pe omo e bere si se o ngan ni o tu wa bere si se atileyin fun yo mo fun ni gbo won to le fun ko fi le se
2: e n ko mo pe to ba da to na ni opon to la to da
1: ejo je
2: na ni opon de opon laju
1: ewo ni yepon lada yo je pon lada ni se ri ba lele baba to ba se dada won la gbe mojo lo mo moju e to se dada ta won mo mo pe baba yi se dada si a yo gbadun aye ati je ni pe iya nikan ni se kini awon ye iya mi to se pe ehin baba ehin baba ni awon mo se fun e gbo ise owoda
2: ise owoda o
1: ah so pe mo mo lo lewe sugbon ise owoda
2: ton ba tin kawe e je ka foju wo se ti won le mo ko mo o e je ki nura da o pada seyin mo ran ti jokan mo ko wa ninu
1: o da n pada seyin o oro ta n so ko tun mo be
2: e je do pada seyin omo omo naija o ti tutu si wo mi o lo dari ji o
1: ase n benu oro lo
2: ti oro wa nu ase ase ayo ni o je ti a e lagbara iledua e ki lo ti mo gbiyan du lati so omo ba o ba ko awon omo kekeke du ere jo pelu to ra wo ni ba si nkore ni lo gbe gi senu bayi nu ba nkore awon ti na lu kini gogo gogo omo wo ni bebe ni a lo gbe ba ti yoju ba ti nkore ti yangun ma wo titi mo ni ah ba o e ogbe ni to bi omo yi o ye ko ti wo on to omo yi ma si je lojo waju pe to in to lo ti to ti gbe pamo sinu aye omo yi nkan eyun lo ye ko moju to sugbon opolopo wa a ki
1: wa se science
2: lo be
1: ewo akoko wa o ti pe wa nija e seun a lero pe ari ohun kan bi meji ari munun ta mu wa loni ni pe ko gba gidi suru ni
2: afi kajo fi suru si
1: kajo fi suru si
2: kajo fi suru yen
1: ile wa oni daru lagbara olorun
2: amen
1: e ba dagbere fa wa
2: to yara le awa lo na nu a mo fe ise lo lagbara olorun a pade lose to nbo lagbara olorun oruko mi ori pade mi na sunday omode jo bi odojo mejo
1: wa ni baba lamala wa
2: ewo fi yele international wa o kan ku npa ni mo la ni o ko samola ko si kankan a o binu sha odojo mejo
1: e seun gogo eyin ololufe wa lagbara olorun e a tu pade lojo mejo e mo lero pa ti ri nkankan kan abomi ati ri mu isi owo oda sunday bayi ni si de gbengbe wo ni nbe lowo e lori pe o ko si owo mo iwo to ka
2: mama ko kini wa ja mo wo ni
1: o ko si owo mo iwe to ka oruko demi no yi pada mo dupe ola san ni golden voice on radio le pe mi ni incoming senator na lo ni ri atayo ni ka fi pade ipade wa bi oyin adupe lowo lo button ni wa iun steven ige ati ibrahim na ti on je mo gbo wa ketekete iri ayo na ni ka fi pade lagbara olorun ba.

Eka leo, akojọpọ iroyin ile wa lo nde se ti gbọ yin lati ikanni konga gbọn magbe Wells Radio 89.3 FM ti akale si opopona Laafin Avenue Oluyole Estate Ibadan. Oye Olorun Adegoke lo ni iroyin yin saju egbon awon koko to wa ninu iroyin na. Are Tinubu ti ro awon alaga ajoba abile lati Goke koja ipin ife apa kan. Ijoba apapo ti le akojopo oruko igbaniwole sile eko ti joba fun todun 2026-2027. Ijoba pinle Oyo ti mu ebe ijade ninu be won se yo Makinde ninu oro to ni se pelu isiso loju oju opopona Ibadan si Ijebode. Ajo to moju to eto danwo alase wole eko giga jambo ona ti safihan ayewo to nti ese danwo ase jade ile eko niwe mewa lati ile fun awon to fe se danwo ase wole eko giga UTME todun 2026 ni bayi egbo iroyin na lekunrere. Are Bola Tinubu ti gba awon alaga ajoba bile gbogbo ni ti butoro orilede yi niyanju lati gbera awon soke koja oro ife apa kan anfari apa kan dakan si ati lati ri aridaju wipe ipin ni dede ikan ojukan atun ti idase ati ikopa ninu eto iyansipo ti ijoba ati ipin ohun amulo boti to ati boti ye lese koko lo ni boti yo lo. Are toka si bi awon alakoso ijoba bile bi won se nilo lati fi ijoba won se mugboro imolara alajo ni laarin gbogbo eka awujo won nibe idanileko ajo ijoba ton ri si oro iwa iyan ajo FCC akowe ijoba George Akume lo soro loruko are lori bi oniruru eya ton ti asa ati ise bo ti se wa lorilede yi bo tun se je ohun ini eleyi to tobi julo to je ohun ini lanla orilede yi to fi mo atenumo be won se gbodo mojuto iru oro be nipa se sise dede idajo ododo to nti idasi ati ikopa o wa ro awon alaga igbimo na lati ri idaju pe imulu ase won ni ese kuku o safihan oniruru eya esin lona to ye lori awon ti won sakoso le lori. Ijoba apapo orilede yi ni won ti le oruko awon to fe wole eko girama fun odun 2026-2027 to je fun awon to peregede lati wole si ile eko girama kekere ni yara akeko akoko lawon ile eko ti ijoba jake ijado orilede yi atojo to nti akojopo oruko ohun lo jade pelu ibuwolu minister fun eto eko eni ti se omowe Tunji Alausa eyi to sami ibere eto wole si ile eko fun awon to peregede ninu wiwa anfani iwole si ile eko ijoba fun sa ikeko tuntun ohun ile ise ijoba fun eto eko oni won fi atejade oniroyin lede nipase oga agba fun igbon safefe ati ikan si ilu eni ti se bori owo Folashade gege bi ile ise ijoba ohun ti wa fi lede awon obi to nti alagbato won ti lanfani lati lo sayewo atopo oruko ile ti won fi lede fun igbaniwole si ile eko ohun lati lo wo ko awon omo won loju opona to nti bi won ti wo ibi ti won fi ko wa won si ati bo ti se ni se pelu awon ile eko gbogbo to je ti ijoba toro kan. Ijoba ipinle Oyo ti safihan ohun ti o te won lorun lori bi won ti yo Gomina Makinde ninu eto ayeye isiso loju ise akanse oni imugboro to nti ife si a nso ona do nibeji to je ti oju opopona Ibadan si Ijebode eyi ti o waye loni ni ide ayun re ijoba abile Oluyole ni ipinle yi ninu atejade oniroyin latodo commissioner fun iroyin omo Ibadan tun Yelade ijoba apinle yi sapejuwe igbese na lori iyokuro gomina nibi eto ohun gege bi oro oselu ti eleyi ti won pe ko se koko lori ise akanse ohun amayederun Oyelade soro lori bi ayeye ohun bi ko se ni gomina ati bi awon gomina apinle mi bi ti ipinle Ogun iyun dapo abi odun bo ti lanfani ati wa ni ikale to fi mo minister fun oro ise David Umahi oludije dupo gomina ninu egbe oselu olosusu owo APC Sarafadeen Ali to fi mo Olubadan le Ibadan Oba Rashidi Ladoja be won ti wa ni kale nibe ayeje na gege bi commissioner mo se wa fi lede alaye won nipa wipe gomina Makinde wa lenu sinmi oni o je ka won fi iwe pe
o pe in lo mu oro na soro si lati le ye ni nitori wipe gomina won fi enikan de lele de won o wa duro lori wipe ijoba ipinle ye o te waju ina won sise atileyin fa won ise akanse eleyi ti o mo mu dagba soke ba ilu lairo toro to ba ni se pelu toselu eni ton dele de gomina ipinle oyo bayo lawal on lo ti ba awon locha ton ti awon ara agbegbe toro kan kedun nibi isele jamba na lagbara eleyi to waye ninu oja oranyan nilu ibadan ninu ate jade oniroyin eleyi ti won fi lede loni nibe oni adele gomina won ti sapejuwe isele na bi ipadanu nla eleyi to le se idi lowo fun igbe aye awon olodja na ton ta won molebi won o wa fi da won loju wipe ijoba apinle yi yo duro ti won ni akoko osoro na ton ti toka si wipe awon iko elesi isele pajawori won ti nsise lori awon ebe to baje ohun pelu awon eto ile ti won ti npiya mole lohun lori awon ohun itura ti won ti nseto fun ati leyin awon toro kan o te waju ninu oro re lori wipe ijoba yo tun oja na se pelu awon ilana abo ile eto ye lati ba de na mo atunsele iru sele be lojo waju ijamba na ohun oni o waye ninu ojo oranyan ni apa ariwa ila orun ilu ibadan to si se ipalara fun opolopo iso taja awon alarobo oni eso wura yun goolu to nti be lo ajo to moju to oro idanwo asewole eko giga jambu ni won ti sa gbe kale eto tuntun eleyi ti o ma faaye gba awon to fe se idanwo ati wole eko giga UTME lati le sayewo to nti lati gbe abajade esi idanwo ile eko nibe mewa won sibe funra won lati ile ko wa won igbesi ohun to bere pelu esi idanwo nigbe mewa ati wa eki on lo se ifa yo kuro bi awon to fe se dawo na bi won ti se mo nsabe wo lore kore lo si awon gbangan ibi ti won ti nlo ero ayara bi asa lati fi pari awon eto won labe eto tuntun tan wa fi lede ohun awon to se dawo na won ti le ye esi won wo loju opo ajo na leyin ti won ba ti gba onka imudani loju imudoju won to fi mo bi ajo na se salaye oro lori ipese onka dani morile edeye yi ti se number dani morile edeye lati le gbe onka imudoju won hun ati ipari eto sisan owo eleyi to ye ti gbogbe yo fi lo be won ti seto re le

0: Oke kabo pada latoju oja. Itesiwaju lo pa isegun. Ikoni konga agbamogbe 89.3 FM lewa yi. Call awon ilo n ba fe fe sore o ago mejo abo lati bere. Eyin te ba se nde e wole si da ohun iro kan pere loku. Wole ani meji bai ka. Wole ani meta bai. Ani meji bai ka. Eyin da se darapo. Eyin e wa wole soko. Oko ayo lewo yi. 0916893 1000. 0915333 4893. Tabi 0911 3 many 893. Number la mula lay. Yo, be anybody let me go na. But I want to get try again later la lay. Want to say ha again? Kilo wa shelle. Kilo de by la lay. Want to say tire? Hello me ti poche tire la lay. Yeah, try again. Wa ni ogun try again later. Is 0916893 1000? Eja ma mu pe lo 1 to 100. Hello. Se wa nbe. Eh, iyen ti re. Hello.
1: Kwaje je na pandiye fe.
0: Ni be gangan le wa yo.
1: O ko mi ya mi la tagala.
0: Ayo mi de lati agbala.
1: Agala.
0: Agala. Okay, ori oke agala. Abi Oye mu. Okay, oye mu number ko si wala. E sa ja fa dugbo yin le. Number. Number ki le. Eh, iyan ti lo. Eh, I'm sorry about that. Hello. Nibe gangan le wa.
2: Where's the radio 9.3 FM?
0: Nibe gangan le wa.
2: E ku se wa se di ni baje o mo kan bi lati mo niya.
0: Ami ase omo kende lati moniya
2: men sadele nko oga tia
0: sadele re o wa lori ewe be de se nso re
2: o ku se ni se ya ni ama se ko ni se ni ku lawo o
0: se ba mi e se ba mi
2: e se di nji wa en te ba beno ni wale
0: amina e se opupo oya e mu number papa
2: e mu number 98
0: number 98
2: ya yewo
0: e se o abi
2: nje jawo
0: se nlu sekere
2: Elu eja rin tun be nbe.
0: O ni eja rin to wa nbe ka sa so loju egun.
2: Mm
0: eti. Ka won tun be labe eku.
2: Mm eja o.
0: Ki nlu.
2: Elu.
0: Mo ti lu o. Ele keji elu.
2: Elu.
0: Mo ti lu. 98 mo ti si kilo wa nbe.
2: Oga wa ewo e ma je ka le komo ko le meji o to ya pa le ju opo awon yo se pe le meji o ti le ka tu ehn
0: o da wa lawo
2: sadele re ta de
0: eh ah o da e ma wori sadele re de to se se bo 98 kilo wa nbe mo di try again later
2: ah ye lo
0: mo ti se e so sa e je on jare 0916893 1000
2: hello what radio is West Radio 89.3 FM.
0: Nibe gangan le wa yi.
2: E kale
0: ma.
2: Bukola Omotayo lati Amuloko.
0: Bukola Omotayo lati Amuloko. Ma mi daada e ma wo le e ma rora. O ye mu number papa.
2: E fun mi ni number 50.
0: Number 50. Won ti mu.
2: 16 ko
0: 16. Won ti mu se kin fun yin.
2: E fun mi.
0: Kin lu na.
2: Mo ti wole ti pe o, mo ti wole ti pe o.
0: Ti pe te ti wole. Ah, number 60 le mu.
2: Ta de le to lo fun leaf.
0: Oh, e ma binu mo mi. Number 60 le mu abe fe change mind yin se nsi.
2: E si.
0: Kin lu se kere. Kin lu se kere.
2: Elu.
0: Won ni lu se kere. Mo ti lu se kere.
2: Abi akagba ti fe fun wa ni.
0: Akata ti ti lo sun.
2: Dada won oji.
0: Amen. Kilo wa ni number 60. Try again later.
2: Oh, oda o. Ati gba pada o.
0: Oda e se ma mi. E se pupo. Hello, mo fe ma ro si e ni bayi. Hello, Dafri loku. Ni be gangan le wa. Oruko yin ati bi te tin pe.
2: Ibrahim lati Jebugbo.
0: Mr. Ibrahim lati Jebugbo. Oya papa.
2: Number 55.
0: Kin lu se kere fun 55.
2: Se fa mi ni nkan ni.
0: checking offer yin ni ti mama offer yin ma offer yin 75 naira
2: ah e fi ku
0: 80 naira
2: e ja so di 200
0: 90 naira
2: e ja pa je di
0: 100 naira
2: oye mu wa
0: e sure abi nsi
2: e mu wa
0: 120
2: e mu wa
0: 120 abi 100 naira
2: I get 120. Then
0: lati Ijebu
2: Igbo
0: to ba de number 55 fun ni try again lo wa nbe bo Olorun yo yin e tete sare fe 100 naira ah oluwa oluwa wa oko re ti hello the caller
2: so this 9.3 FM
0: ni be gangan le wa oruko yin
2: Bukola omo tayo la tam lo kolon kwe faja.
0: Oya, emu number mi, papa, wani ma vwe yon kele
2: mi. Number 34.
0: Mm. Eswo.
2: Ben.
0: Ki mu wabi, ki mfu yini 100 naira.
2: Eshi.
0: Ki nshi.
2: Ben.
0: Eti binu ni emo mi o.
2: Ki binu.
0: Eswo.
2: Ben.
0: Ki nshi.
2: Ben.
0: Eba pin number merin to pari number yin e je 200 naira
2: 9419
0: e se bo mi e ti je 200 naira
2: thank you so much
0: you're welcome thank you have a wonderful night rest ah 0916893 1000 hello
1: what's your date 9.3
0: e ka le o ibe gangan le wole si yo
1: adi telo so la to bi
0: Aduke lati Oje.
1: Yeah.
0: Oje leso.
1: Abi.
0: Okay. Okay. Oh yeah, emu number.
1: Number 75
0: uti lo. Enikan ti rapa lagba 150 nbe, Mr. Dari. Lati Ologun Eru.
1: 65.
0: Kile pe?
1: 65.
0: 65. 65.
1: Then.
0: 65 fu. Hmm. Checking lu shekere. Abe ma da 50 naira. King lu shekere. 65. 65 naira. King fu 65 naira. 65 lemu. Eja fu 65 naira.
1: 1000 naira.
0: Ah ah. Oju yin fe mo wo. Mo ni 65 naira, mo ni 1000 naira. E yo 12 naira ko ni 1000 naira wa duro nte fi kun. E ba te 935 naira le fi kun beyen. Ah ah ah ah ah 65 naira 70 naira e ja paju edi current figure
1: ko lo 1000 naira
0: o da 100 naira 100 naira
1: 500 naira
0: 500 naira mi fun yin 500 eh but check him yin 65 yin bebe
1: e si 1000 mo se
0: ah 1000 le fe e loju kokoro ki le po ko yin
1: Aduke
0: la toje 65 fun ni mo be si fun yin ki lo wa nbe mo ti lu sekere try again lo wa nbe to ye ke ti gba 65 naira jeje to ye ke gba 65 naira jeje hello ah network yin hello the caller
3: where to go it's never clear
0: pet ni be gangan le wa yi
3: Ajani Kainde lati awotan ni
0: Ajani Kainde lati awotan e ti wole lekan
3: eh mi na du ki gba mi
0: ayo ah leyin te ti mu 500 eyin omo ni omo ibe gangan le wa
4: Tuji lo so lati gbagi
0: Mr. Tuji lati gbagi emu number
4: emu number 80
0: 80 and 0 80 I have for you 50 naira.
4: Huh?
0: 50 naira. Can for you 50 naira. Can mashi.
4: 100.
0: 120. 120.
4: FPC.
0: Kinshi.
4: FPC.
0: Kinshi. Okay, FPC.
4: And then
0: me show call 120.
4: 120.
0: Hmm. Abinshi. Kinshi.
4: Yes.
0: Number 80. Kinshi. F 120. It's 120 lero. Number 80. Kilo one bed. Try again later. Lo one bed. Try. Lati baggy. Salo to one bed. Hello somebody.
3: Hello.
0: Hello. Nibe gangale wa ye.
3: Real one.
0: Akanji lati oni yarin. Agba ibi mokola yen wole kan yen. Oye mu number.
3: 85.
0: 8 and 5. Kinshi.
3: Ashi.
0: Kinshi.
3: Ashi.
0: Eleketa Kinshi.
3: Ashi.
0: Mo fun yin London naira. 120. Won ti sa lo. Conclude o, eyin le conclude o 85. Conclude o. Hello. E ti wa nbe. Nibe gangan le wa. Oruko yi ati bite ti pe oya papapa. Rush e la wa yi o. Zainab lati.
1: Yemetu.
0: Lati Yemetu. E ti wole tele.
1: Oya,
0: le mu number papapa.
1: Number 80
0: ti lo.
1: 60.
0: Number 60 ti lo.
1: 50.
0: 55 gan ti lo. 50 gan ti lo.
1: 77.
0: Se nsi.
1: Ben.
0: 100 naira. Se nsi. Abi fun 100 naira.
1: Ashi.
0: Talo soro legbe ni. Enikeni e ma disturb yin. Se nsi.
1: Ben.
0: Kinshi. 77. O ti lu kekere. 77. O so wi pe try again later. Hello, talo wa nbe. Ni be gangan le wa yi oruko yin ati bi te tin pe.
3: Really one agba ninu o.
0: Really one.
3: Lati le mo. Lati yin ke ni o.
0: Ti mo fun yin e mo ye ti fight mo ni ki fun yin London at e ninu.
3: Eh.
0: Eh fe se nsi 85 yin abi.
3: Eshi.
0: Eshu o kin lu sekere.
3: Eh.
0: Kin lu sekere.
3: Eh lu sekere.
0: 85 yin le fe mu.
3: Eh.
0: 85 so we pe gini mo ri nbe kai 85 try again later oh then cho mi sha mo ma ni 1000 bi mo asini 1000 mo si ni 500 di kan mo si ni 200 di si mo 100 naira to po nle ti mo fe pin ah ta lo le sare je nbe hello
5: hello aka yo se de 9.3 fm
0: ni be gangan le wa oruko yin ma
5: Anike
0: lati elebu oya eri mu number asapu
5: number 59
0: 559 se nsi
5: ben
0: abi kin fun yin ni kin ra lowo yin kin si ebe kin ra anti anike e ma lo e je fun yin ni 50 naira. 70 naira. 85 naira. 100 naira. 59 so we pay try again later. Ah, won se ha. To ba je mi na ma se ha. Ni be gangan le wa.
4: Absalam Nusawo lati
0: gbagi. Okay, oye mu number. 55 ti lo.
4: 50
0: ti lo.
4: 75 wa.
0: 75 na ti lo.
4: 90.
0: Eje ra lowo yin 80 naira.
4: Eh?
0: Eje ra 90 yen. 90 te mu mo fe ra to wa nbe ni 80 naira. Abi nsi.
4: Ah. 80 naira.
0: Mm.
4: KVC.
0: O da mo se ni 85 naira. Tori po je yin.
4: Ese ni.
0: Mo ni mo se ni 85 naira.
4: Eh.
0: 85 naira yen da bi. Abi kin si. E soro se se ni 85 naira abi e fe wo to wa nbe e se bi e kan lo mo kunrin mo abi get e se once and for all ki si e fe 85 naira ki si ewo le mu ki si abi e fe mu 85 naira.
4: Ah,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
4: eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
4: eh,
0: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
4: 8752
0: look pari e se go sir 100 naira come on lole abi ile tisu o gini su gin gbe kan si o se ah engineer e para o para mode le engineer wa won je ti fa gbe wa le bayi won ni ere gbogbo dojo aje to nbo ibi te ti pade samade lere yin. Yo, I'm a buy in your jet. I'm a Mr. Keretoku. Sekeretoku, I don't mind. Hey, Tiwala, so go there, Tago, La Gomez Abo. This is Agome Wabo. Pelu, oh, yellow, I did go key. Ureke. Sit it by me, tell me at your party. I don't la Gome Joe, go there, be your willow to that. I did them all away, them about Paul, me look at me there. Ain't that but try again, maybe no. Omo wa bele ko ojo nbo leluwa wi seyin no gbo pe e de pe mi pe kin wa jiji ope kin tu wa sabojo adedamola oloyede mo fi sowo olohun orun ayo lasun ire o

0: obi dada ko se ase ti go na e yo se ni isi se sise na ni asa ise ti a je ewo ye yo ti se na no yo se ni gege be ti mo pe lori eto ti wa lasa ntoro ma asa ti ise la mo npe yewo lori eto yi ise ka ti e soro nipa bi yo ba gan ti gberege jige to ninu ka soro npa asa wa ka fa ko mo okun re yo Yoba ani asa to wuye se ka moro ka menu boro nipa ewa ede Yoba ni odun oyanran ti gbogbon to kan se papa ka wa soro nipa ka se fari Yoba gba fe won gbaye won gbeye bo ta ba ni a menu ba won ja larambara ti Yoba se lojo eyun na tun gbeyin ara orisirisi na ni Yoba tun fo nje da ni bam bam bam lawon eto lorisirisi to wa ninu asa ati isele Yoba se ka soro nipa ibowo ni nbe ninu asa ati isele Yoba
1: labi ojo pa se
0: Yoba gba fe won gbo fari won ni ibowo won ni teriba gbogbo n te ba n fe gbogbo e lo pe sibe
1: gbogbo ba ko ka je re to olomo lade ye mi o
0: ṣùgbọ́n ṣe é mọ̀ pé lẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ làrọ̀ ra mú lórí

0: to ti e to di pa bere ni be tan lo lale to ni mo ki ori ade orun leke gbogbo eyin pede pede to ti pede kin to pede mo ki yin o e ka le ni gbogbo bi ki bi te tin gbo mi gbogbo eyin soro soro pata aten to mo ro gba aten to mo ro so e dakun e ma je nsi so o e si ma je nsi se lale yi
1: so e ayo ni lo sojo gun jaguro ni ja gbogbo madan awon lo ma gbo so so so mo
0: lale yi en ta fe menu ba o na ni to ni se pelu iwo omo lu abi pataki re e pataki iwo omo lu abi lawujo se wa ri labe iwo omo lu abi ati pataki re o in to ni se pelu ibowo fun agbalagba nla menuba lori eto lale yi orisirisi nkan ni tin jaranran lori aye lujara lenu ojo pe loyi
1: ebe
0: tawon eyan tin ke soyo lohun pe ah se bo n seto asa eyin awon egbe re awon akegbe re awon odo langba bi ti ese won e gbo ni se won e wo ni e ko won ni pe bayi lati se le yoruba mo ni e dada mi ise te fi ran mi na ni o di dada ki n je abo mi wa re o ise te fi ran mi na mo ti wa je yi o
1: aja yi ni fi kule logun ma la lodogbo ka lojogun owo kanbere bi
0: lale yi a soro nipa iwa omoluabi a soro nipa iwa ibaje be la si soro nipa nto ni se pelu ibowo fa gba ba ti ibowo fa gba ninu asa ati ise ile yoruba
1: o baba elomi gbogbo omo eko
0: se mo porisirisi iwa abaje lo wa to gbogbo lorile ede yi nibi ti iwa abaje ba si ti wa ifaseyin a ma baru orile ede be lorisirisi iwa abaje lo si wa o to je wipe bo ba ti le du to ba ti le fese mule to reye to raye wa ese mule kokoko bayi to raye wale ah ati gege ohun a ma nira to bi ba ti nge bayi ni o to mo ruwe
1: e ko aro mi
0: so orisirisi iwa abaje lo ni ruru lo ni ranran lo wa lara re ni awon ti won pe ni omo ale igbeko abi iko ako ogba ni awon mo so ba pe labi iko ako ogba won e won ni wa abaje kan abo mi lowo ni se won awon abaje awon iwa ibaje ti mo menu ba lori sirisi lo ni ranran ti mo pon wa e je fun yin lapere bi pe ke eyan ma gbogbo eyin eyan abetele ke eyan ma gba riba puro niyi oju kokoro ole ara wa abaje ni o awon ti ndaran ti ndarun oran mo yan inde eyan kan o setan le eyan se alabosi oni pansaga agbere eni ti e so to alai lo to eda eni to je oni wa panle to je ko jaguda pali to ba wo mi ni se afi tin ba ba kini ohun je ninu mi o to tubu jo to tuba awon ti fi pa mu ni se ko to ba n ba lo ni ranran la won wa abaje to po to gbogbo lori le ede yi to fese wale to je wi pe awon wa abaje be won a si ma fori le ede seyin ni
1: oni ta lo le lomi le ko
0: awon agbalagba bo won pe agba ki wa loja kori omo tuntun wo
1: iwo pe ta lo ni abata
0: sugbon laye ode oni so we ohun so wa ri be mo sa
1: otu gbogbo mi ko mi ebi won pe ta lo
0: ri bi wa agbaje bi tin gbile tin gbogbo si lorile ede yi o fe da bi wi pe awon agba tin wa loja won o wo ta won omode mo pe sori won oni wo bayi
1: balubu babodo
0: nise ni wa abaje n gbile si tin gbere gejige o wa n gbile nile yoruba bi owara ojo se mo pe ni ti ba ti n puro yo jale be ni ba loju kokoro o di dandan kiru eni bi o ma safowora ko ma fewo ko ma jale iru eni ti n jale ti n puro ti n loju kokoro o di dandan ko je alai looto eda se tun wa riru eni be ni n gbowo obobe ni n gbowo abetele ni n gbowo eyin eni ba si n se be ni ti o lododo ko ni le esododo to ba si ti jẹ dodo kò ní lè sòdodo ẹni bá lójú kòkòrò.

0: ti n purọ to gbowo abẹ tẹlẹ mo ba dadajọ niru e ni be o di dadan ko fi ran tegbe o di dadan ko fi ran dajọ ru nkan be ngba won ba ti de dodo ko ni le so dodo mo
1: omele ni ewele
0: se si ri pupo nu awon to ni awon wa yi en la won agbalagba mo pe ni awon omo alaigbeko abi ko ako ogba
1: ije ja ni ti
0: oto ni kan bimo kan ko omo ohun ko omo ohun mo gbeko o oto ni ka wa bimo ka ko sugbon to je wipe e ako ogba oto si tun ni omo ti won bi ti won o si eko rara rara pe bayi la ti se bayi la ti rin e ti won o ko rara ni won pe ni abi iko won bi won o ko nu e ti won wa ko ti ogba ni won pe ni ako ogba
1: oni ti pepe ye ije sori ni sa
0: eko lete eyan fi nko omo lati ipile lati ibere aye omo pe bayi la ti rin bayi la ti to ba tin se nle yoruba re oni won mo ko ye ti o ba ti wa gbe ko na pe la ko ogba eyi ti won o ba ti ko lawon eko le o na pe ni abi iko
1: no
0: e ki wa le ko le igangan
1: gbogbo
0: eko le lawon obi mo nko won omo lati kekere pe ba ti n se re ba ti n sise ire ba ti n kiyan re ba ti n se le ire ba ti n muto hun re ti fi n jora won awon agbalagba bo won pe ile bayi la ti keso rode orisirisi eko le lo si wa nle yoruba o lara eko le ni ba ti kini lara eko le naa ni iwa imototo iwa rere bibowo fagba ati bee lo omo ta ko to gbeko o ni yoruba karu omo be si omo luabi iyun omo ti olu iwa bi yoruba gbagbo pe olu iwa lorisun iwa rere o ni baba iwa rere o ni yoruba fi mo n peru omo be ta ko to gbeko to si ni gbogbo nka amuyangan omo daadaa won a pe omo luabi lomo yii omo luabi je omo ti ma n ni suuru pupo ju oninu ore omo ti ni teriba fagba ko wuwa rejeri anibowo fun agbalagba ko ni soro enikeni lai da leyin ohun to ba po omo luabi si lomo luabi ma n gbenu bo eyi ti won o ba pe si o di dandan ko gbenu re lowo ewo pataki eko toni ibowo lo dale lori o eba ti ibowo fawon agbalagba o ni pataki eko tale oni dale lori e mo pawon agbakan won pa lowe toto se bi owe nwaju eyin agba eje n tun mi pa o won pe aifagbafẹ nikan ni ojaye ogun laisi ibowo fun eni to ju wa lo nkan o le rogbo alagba o si nilu ilu baje bi ba le ile ba ku ile ada oro kango kango bayi lohun agogo dugbẹdugbẹ n lohun akeregbe eyin ọdọ owoye sáré yá mi létí yín ẹ wá gbọgba nkọ gbé ọrọ lẹnu jòjò ló sọrọ sọrọ àìfàgbà fágbà ní ọjà yógún àìbọwọ fágbà ní fojú ọrọ pọ ẹni bá fẹ́ dàgbà láyé ó di dandan kó bọwọ fún àgbàlagbà kó mọ̀ bá tẹ aṣọ àgbà mọ́lẹ̀ ẹni bá sì ti tẹ aṣọ àgbà mọ́lẹ̀ ń ojú ń wá ojú onítọ̀hún a rí o ẹni tóbi rẹ̀ bá ń bá wí tí bá ń warùn ún kì ìwé mímọ́ náà sọ pé ewé ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe tán àti roko parun nù kó lódùmarè ó mọ̀mọ̀ já parun ìbọ̀wọ̀ fún àgbà ó jẹ́ ohun tó ní kìmí tó ṣe pàtàkì nílẹ̀ yoruba ìbọ̀wọ̀ fún àgbà máa gbéni lékè láàrin ẹgbẹ́ láàrin àwùjọ kódà ó wà lára ohun tó lódùmarè fi yọnu sí èèyàn ìwé mímọ́ àwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ó tọ́ka sí pé ẹ̀yin gìgí sí òbí làlùjá náà àwọn ọmọ wà ṣé mọ̀ pọ́mọ tí ò bá ṣe déédé tí ò ṣẹ̀tọ́ tí ò bọ̀wọ̀ fáwọn òbí rẹ̀ níbi gìgí sí ẹ̀wọ̀n sí làlùjá náà ru ọmọ bẹ́ẹ̀ wà wà kò bọ́mọ bí ó ti wà lùjá náà ọmọdé òkí ọmọdé kò gbọ́dọ̀ lóyè àfojúdi ilẹ̀ yoruba ọmọdé ní àfojúdi ọmọdé ò gbọ́dọ̀ mọ́ àfojúdi àgbà ẹ jáwọ́ lápọ̀n tí ó yọ ẹgbọ́n mi lákanná Eyan baragba lagba ke eyan wole sapanle agba tori pe lojo kan agba nkan wo na bo awon kan pe omode to wo fere oni pe musu agba lagba lo won wo e wi funru omo be po mo se ru re fun e pe ko o
1: adorun mo su padi
0: e ba ti mo sonu sugbon ojo ga ti ojo ga to fese mejeji jora won
1: iyeje omo aladi
0: egun atiro wole eyan atiro jade safa setani o mo wi pe eyan atiro to wole na legun atiro to fobode
1: ogogo mo ga ti fe ye bi awo ki gbe
0: iwa rere le so omo eniyan kekere si ni obi ti ko mo ni ba ti bowo fun agbalagba gba lawon ona orisirisi lati nibowo nile yoruba to je pe lonisi loniranran eya lo ni bi won ti se bowo fawon to dagba ju won lo sugbon le yoruba wa na ni ba ti se ti wa ni pato ikini nile yoruba yato si toda won eya mi
1: barajo ti ba
0: e ri nile yoruba gege bi asa ti se wa ti gba ni lilana asa ti se ti le yoruba bo ba se omo be ni o di dandan ko kunle lati ki eni ba julo bo ba si so omo kan eni o di dandan ko do bale gbalaja afojuji ni ki omo kekere o loso ko si ma wa gba lori iduro gbalaja bi o ma kiru agbalagba be lori iduro gbalansasa bo ti na kadu ohun eni suuru e mo si mi gbo o mo mo pe ikini lawon enu se alakowe yato e gbo bi mo ti mu mo ni ikini lenu se alakowe yato sugbon sibe sibe e won pe aponle bayi nlara nfe ko se ni ta aponle tori re oni wu tinu re oni dun
1: gbogbo mo yoruba
0: eyan le wa lenu se alakowe looto o sugbon bo ba se ki eni ti o fe ki ni towo ni tapole ni o fi mo pe ah omo won bi le re re omo igbe ko si o won fun le ko si igbe ko ohun omo luabe ni pelu be eyan ti wa lenu se alakowe eyan le ki eyan pelu aponle ati owo to ni towo o si mo pe ah opon ohun le po
1: gbagbe asa ti se wa
0: agba pe kado bale farara ko pe amoga
1: owe
0: ni sugbo be eyan ba ru oro won ni tumo koda ko je ni to je pe eyan ga gbona sansan juru eni be lo kesa ponle ru eni be pe nle o e ku joko erora ma erora sa iru oro be o le mu ni lenu le koda bo ba tun koja logan ko lele mu o le ti aso pe o lo sa bo lo ma bo la ponle fun re eni bayi iwo lo mo pe ah o wu mi mo se pin ni ile o inu okan oluwu oni ton gan yo mo sure fun omo tan kon le re re e bu ngo ba sure fun awon eyan tori ola koko to se be won ti mo pe omo daada lo mo yi ele ku se o ara mole na ni ki mu ni lenu le abi ko ako ogba ni yoruba mo n peru omo ti ba huwa omugo ilẹ yoruba ko sigba ta le kiyan ko sigba ta le fo ta le ponyan le iba so wuro e kaaro sa e kaaro iya e kaaro baba e kaaro iya agba a ki laruko mo agba lagba lori ile yoruba ki foju tembelu eniyan a ki safoju di gege bi omo yoruba nle yoruba o be eyan ba fe ki agbalagba nle yoruba ilanu gbagba laruko moru agbalagba be lori eyan le loruko omo eni tohun bo ba mo po ti bi mo le fo ko mo ton pe bo ba wa je pe o fe loruko mo ton o le pe ni baba o le pe ni ya be gbon awon ona mi wa to le fi sapole re yato si pe ke eyan la ko moru eni be lori gbagba koda o le jore minu re lo wa nipo to gaju po re lo bo ba jore minu re to jore timotimo re ni to je pe wole wode eyan ejo mo se wole wode ni be ba wa nita to ti mo pe wa lowo ipo to ga soke
1: omo
0: ipo to wa lo eto re ni lati pon le lakoko ohun ele wa debe tin se wole wode yin e mo laruko mora yin lori o sugbon nibi to wa n o bu ola ati owo opo ohun fun lakoko gba na lati fi saye si sapole re tori pe be o ba se pe pe ore mi ni bo ba ti se pe lawon eyo mo foju bo ti se un o mo fi wo mo si mo fi wo hun na sugbon bo ba fun ni owo tara n fe o sapole re bo ti tu ati bo ti ye ele wa debi e ti jo n pera yin loko te ti jo n se wole wode ko pe loko o eyin yun yato akoko to yo bo la towo re fun nibi ipo to wa o ti se be nu bi yo ba ti se nu.